na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouwelen fu mart. You den na vakansi in Israelang and you see wawagi na nga wa sticker fu mart na ensei. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani. Ini na foto Israelang. Dati na a extra abrawatra service fu mart. Spesuru tu di yu lek krakawang fu mart. Dende tu, spesuru tu di yu, dai sabi.